0: Theatre Mayana FM.
1: Kabisa lady ningoni enda balikite yuo ketu ngole kitum nafasi aimage arakipi kini ngulto ilo shili njita angarake chapter number ngapi? 9 mara ngasa iteru nyongole kanyo tuduma ngole alafu wendo kine tuduma rara na kuteni jungote 0702 393917 arake 0732 992 329. Mai magisie kidogo ngola jo kanyo ngole ntengena ke 1 amlazima kepe ya tolongani ngole ntengena ke 1 pa mbae waltunga nitengena ke 1 tara mbae na kwento kinituduma ngole wendo kininyaka adumutara tanakitengena era yolorore lenkai korepa sayi romosori na abisha romosori are unina udo na bona abishana aragon mosori na abishana uni are na udo are uni are nabu kitingole chapter number 9 ewe ngole na ikonaki aja na jino ola yule nyanak nema yani maelta nairudua ngole na rase kanyo ngole na rase tini ola ini ngone kama rurure lenka ite rata tu ningo ranta lip tipat onta lip tipat enyo
2: onta lip
1: ehe tara kita yelta ajo kumbe kiara wapali ka asherani kware utone ngore ne maya ne raya wapali ka asherani kagi orkita nyanyukie oba ninye lelutu nuru esherani keji na ajingai Nimrod sindio
2: yes
1: wala risho ni lenyo
2: longwesi
1: no altu nganak wala risho nebo longwesi no wala risho ni na age ningu tu nganate niro yoneje ulo nganake weye mabe irivi niko ni aja nesu jikumbe tina banyi iteru wapalu nganaka anyuru tu nganaka ruk akuto likika ajoka nyusi pegelu tu nganake larikok to rok kwa nini menyorela rungani iro pole pole kenyorya ko rungani omorisho ol rungani nyalu kenyorila lo rungana basi yake mayere feme leo si enyuto kidwera na ngajoki oduo kajo nanu ke onye mpaka shai kajo shabati tanagare bejitoi na nyaye ki shai yala je gelori rwanda Nairobi ni miss nyumbani
2: kabisa
1: hiyo na edo mwenye nidole yerita nchapati ni ukiona hivi hivi nidole kena jingai nidole kena yeri ya gira ite ajeliki keja rokio mayere febe leo shi meara dura ando kinitenge nare redi biblia shuali ni yela la jegera sinye ulmutu mishe inini mayene leo Maya nileo.
3: Ngerai yankai.
1: Ewe, ngerai yankai.
3: Esis yankai.
1: Amen, amen, ndisa yankai.
3: Ewa, kira wala nambasa mwela rero yajung.
2: Aranga mwa?
3: Aro ningora anano.
1: Oo.
3: Aro ningora nilorongani ya mjuru mayole ubore yankarna.
1: Keji, Daniel Sanja Olendeni.
3: Ayolo labasai.
1: Oo, elela imaka kire biblia.
3: Ayolo dan santa ulende nya ndengen ta yoha baragi marama ya maranga ya shumara
1: amen
3: ela roji ga jin namrod
1: nimrod
3: nanga sajo ama ba long nagya diyo e ronga na ndori ya epum
1: ehe
3: amujo yere jogi ala session long wesi
1: no
3: session long ana
1: ehe
3: ore na biro jo le bore langa ya e maga jo neti orara mani nye uluzu ahu ule batristo
1: ehe narabawa
3: na irengen rogizin sapugin
1: oo
3: amaradamwa ormishire madamwa na upinga misio hirara na jionko voling
1: na gila gitu nebiki siyasa
3: Neme ukurate rento yankera yankai nemeri siyasa.
1: Ara nyanchara recho ya kanisa siyasa.
3: Nairogi rengen amasya yon motafali.
1: Ehe.
3: Kunde ore blok.
1: Merana babi ita rublok.
3: Ideru ya yada na bolo na oyum. Kuruk nararare kikuyu kikampa kikareki. Nair rengen ajo ore burofandi.
1: Merana babe ida rungor fani. Musa naba.
3: Mumbe ore ze ila baba ngoro fani. Ege ni afa jala kia kwa riva ugoja kalero jima baba ili nyankai.
1: Nimro daba ida renasi ai. Yes. Ore kulo soito, eti soito ngejuko, ilikuwa tu. Mayen. Yes. Amen, amen. Enkitengena ina nikigira atum kila siku tiatua orore ilangai kila siku. Mirura, tapasele ntudumunuru amu iiko kila siku for the next 5 years. Jumatatu, nekinjo yirura hii Jumamusi. Sawa sawa?
2: Yes.
1: Na uwa inye Jumatatu mirura, ore Jumaine mirura, nilurua irura Jumamusi meneja. Nekinjo angai ya mashe oleng. Enda demusi, ajuki ya renkomono nikindaro kwanzia tarehe 30. Ongo longi 40. Ongo legeja?
2: 40.
1: Kinda ruzare salasini ya laba liudo, mpaka kenyanta likinisito laba leto monobo. Kigira iteru mapema peki nchontai nafasi ya nchome mashui. Megiyuta rani kimbogi ndai mpaka December ron kenta. Kwere yana rapo wakine kento telari na kindip mwezi, kindip wa laba leto monobo, ndarikini aja, ndarikini siet. Kage kinda rukwansia ya laba liudo, ndarikini tomonuni, terete na ntokiti niyoni omono, kitasa uchunguzi, ayunajo kitasa uchunguzi, entalipa nkanginyi kindar tota nakata tonungo tanakata jitoro filipa ifikiri entalipa all africani tosu jambalipa nkanginyi erone ngwarinari shata peti nila omoni hila ju kanywa yu na omonuki tosu jambalipa jita yelon talipa nkanginyi kanywa pa nasa ikera isandu kiti narasa kia pa nakeleleki yuniki nkaja neki aduko ya laituriani taasa uchungusi ya ngwarangata pekore pila iterua omon nila omoni ya ranyo yelon noto kajendu ngwetu tol nyangusi nol kisaruni na mnyaki
2: na Jalfred ole nambasu
1: kiyo akina kiyo kiyo alamisi naropil
0: Mayan FM Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: sobolengo le ningo nilengreshine majene fm ibna bom pointina rana pshana resile gaga jo hinuruna ganga ganyana majana ngaganya horade ginito monno bishana radi longar sunni la balio doto radi longar sunni re tigitam oile holengo ni mayri mari maisholo monton do rapu kaji timodi to diken egere mina yor gafana ile county urke juado joseph fole langulo mon nagre la sani gro la manchora is katol milito e jona jere gay por umcs we la lay gon peru mugna ka tu mayo seni dai lina county kanar olle seki to luriga le gavana ile mon re mina yi na gole den goiro te murem musengere makatelon to lo county urke juado e ti wona gole den kunjere on na gento mote e nyete ne bo umcs na tane gonare na ngole ramare ina county urke juado
1: MCS na musana vai godu MCS ngo na imagi scorecard nikiara niki imagi ndo niki jo supplementary budget niki imagi public service board nejo la saguro giboro ilengu MCS aludu aragibe buingwa olesegi tiagi mushindwe MCS ya kumpangesia ya kaunti. Pore lela sakuto kwa jimali multimilengu timilengu ya mikiagengi ya kwa nyaka muniko imara. Liko macho. Lekini ngiroro? Iyoki siligita manation. Ne miki kia biyo mkonyegi le kunyanka jame rabo ya mkajengi liyo ineti. Kao mwone ndai. Pora pala waneme yolo yone mede nebo yu kondro mwono odlo maresho rolti mwojo timile maa orikiro lele mku.
0: Rangoni garangoro ye na seor gafana yule nku gone jogara na call team sub account ya Kajiado nemera na kankare dan ko shoge chalo mbana e patra siasa e gibrena sia joge ranywa na gere serega lenye haramati lo ben ina county
1: ba team lengu ni nyoti sabu ama do do ino lo ma sa biru du bonu e mera do ya bo leng kila gore lo ma sa na gedu e ba e le ro lo ma sa la gra ile bunyele la sa gro le na aji ajo kintai kwanza mi ngasa nya isho ndu anangare miti kintai e ogishu e miti ndu anangare isho ogisho meja gero ne ogisho kinepo kita ata lomba grana aldi ilala ilu anare jando lulu jalo ilu anni paashare ama ve yoga ngorua mposel ama ava ngorua makat ama ava ngoru serkali angra isere county enjo ulgialo la iluwe buwaya lakini ngirono na ato mononda iru maasai enkibunga iye ureki emi uruburugu waka oro uororo injashwa lasa kuro meroro ndai ame nebonu aja nanga jiki ningi ningi wae nebonu re negilad ore nebonde neborodi ei masa ngai ngai ente bonyo boye kore ana county ana serikali ya county migresha rutua kia gigisha jorora governor yolotu no losu dirarua role lengu no rumani leti milengu kwa governor ita isere
0: wale ngulo mwana yekulo lili mito tondo rapu hei mo ibna bom pointi nara na apisha na maje ni femfeta mwajo hore sa nabo yanka kenya kaita kia tieni haitu kina kaltu isho na sabagi ilo monto nkuruki yanka kenya maje ni fem na lala itero tena risha rakaji timo dito riken
2: lolo lomonto ndo robu tamayen fm

0: Alaingu ni rabaye sa nabo enka genya kaji iti mwadhi ito dikeno lainingu ni maidi ya marima isho lo mwantu nkoroki na angaseta yulo tondorobu. Eregilura gafana ya kaunti ya Kajiado lupsani okuni le serikali nye hoi waji nkiroroti nebuna ken kampuni ya Tata Chemicals wembodi na regilo naga serikali hirupe igwa nade na agesia yang kampuni ya makate Tata Chemicals. Eremena yure gafana ile account ya Kajiado Joseph Lelengulo Munlo la sane igiro gle mancho rais kato le meti don chere kei poto ye MCS pe la igwan pe tumugina agatu mwenye senirili na county kanaro le segi tolorega le gavana. Iburo yogi serikali ya county na harok menyiro na kapi ngeje gen kuru karedana tenkara gen chanel nino na reshire pe itero na rengiru ngoto helaba leudom. Erdori kio mahali DCP ya kaunti ya Narok ngirodoro ladiko ni waladiko kutu ya kaunti ya kaunti ya Narok na ima grana kesi ya ninyi joke puu na kakwita nyamali biashara tol duka hale Narok peridolu na kajo le nyol duka lankare Narok. Ikiliwa na kwa kansola hili wa baale mruwa holo lunga Jackson uleka moyen ladiko kila maate nipo na kesari kali peipa mwa jingi mba na ipritindi mamau tenkara kina kena itekini ajo kiti tutuwa na kankaji na bona manja na kekopu kopi ya Narok aji ngatua ina mau nigra na kadungiriki. Hello, Malaysia. Today, we have a bomb point in our national magazine FM. A kaji Timothy Turiken, my dear Maritene bomb.
1: Timothy Turiken.
0: Sanabo, enka Kenyam. Eregelura gafana ile kaunti ya Kajiado lupsani ukuni ile serikali ya jeo waji nkirorote nebo kampuni ya Tata Chemicals wembodi na regilo serikali kitok peigwa na resia ya kampuni ya makate Tata Chemicals. Eregelura gafana ile lenku hurminisa ilo robijeni Michael Lesemera wala gili ile kaunti ya Gaston Sege yante nebo na ake John Kamanga olupsai lenkobis na kore gafana ile kaunti ya Kajiado pebo na aka waji na kirorote na mabarisho ile na ambuni ya Tata. Eregelura na sene nye serikali kitok imu na hurminisa selo mali ya tungo Ali Hassan Jaho kamati na langi sinyala iguana rina ramarade ya tata ni wana kawa sishote ni bo lelo hore gilura gafana Joseph Lelengu ngiradoro kuna hala ningu nagra na haka suji irudaraba na ikini na serikali na ambuni
2: ambayo watakuwa pamoja na kikosi kile ambayo Joho ametoa kwa sehemu ya serikali kuu na kwa kampuni. Maofisa wa serikali wa kaunti John Kamanga, waziri wa fedha Semera na mkuu wa sheria wa kaunti Atoni Sekeyan watahusika katika mazungumzo hayo na msaada sa serikali ndani ya ward hii. Nataka kumwagiza ofisa wangu John Kamanga kwamba yeye anatoka sehemu hii, hiyo program ya maji mjihusishe community hii ya Musenga wanalia maji baada ya kufika ili ifike.
0: Eremena yura gafana ile kaunti ya Kajiado Joseph Olelengu hilo mwono la sani ngiro kila manchora iskaro le metito jinchire kei poro YMCS la igwan pe iti mungina akaru nguyo senita ile na kaunti kanaro le segiro lorika le gavana. Hilo mwono remena yina kule lengu hilo temuruwe musingere makato le antolo ele Kajiado iti sibo na kule lengu jinchire wore na yake ntumbo tenebo YMCS na yana igwana reki na akara marade ina kaunti orike juado
3: kaunungo le MCS sana kwa hivyo kiyo MCS kwa nwa imagi scorecard niki ata niki imagi endoki niki jo supplementary budget niki imagi public service board nejo la saguro kikono hile mku MCS alutu aragipe upu ingwa oleseki pia aki mushindwe MCS ya kumpangesia ya kaunti orele la sakuto kwa jimwalimu timilengu timilengu mbiki ya gembi ya gengu kwa nyaka muni kwa imara liko macho lakini ngiroro yoki siligita manation ne miki kia biya mkwanya kile kunyanka jame rabo ya mkajengi liyo ineti kawumone ndai wala pala wale meyolo yone mede nebo yuwa kondro mono odlo maresho rolti mojo timile ya maa orikiro lele mku
0: rangro yana sike wonne joke ara na ko timis sabu da county e Kajiado ne mer na gankare don ko shogire lomba na e pira siyasa ibel na siya jo hol dim le nyewla laita gor gafana yujing na ke o jung ni nye tallari longar ne rigi dama na afshana wara gi jene jene rangro yesi ga on tallari ga le senet ten ku ko na gira lotu
2: paga ma de le brigel ni la musenge era bo wara di le senet ana ko na lawa era bo ya ga undi bogen ni jiro ra jiro ra Jirora Lengu Senate Jirora lengu senate elefi mlango ya or governor ino olesegi o paris nita shiroda mpijan nita shito angure sifate lo show nita kibuwa kwa ye magiteki tu or governor yobo nikite java mejolonga lango lishirita nikia kentayo rubungei uitu inaso lo mboli nyi leme alangu rankara genki nasari mkumugoni nyi nyale rala merami yale roro
1: Mayan FM.
0: Ibu rayu kisirikali akunti narok menyito naka bikin kejekan kodoka na tangkara kencan nelni nona rishire beidero na kiten kitungoro elaba liodom egin kunti na kina sirikali binyoro na kabulin kito yongaria beru mugina yongaria kana ro gohar na ngari eru na ka gilin kito yenyanak bol naro lo monor siraga yu kan kasran yang dana seneya eru ku eru kura na gestan jilo ben na kaunti kyok be or na kal dro lo ngaria pe shum na kan kariak tina rishata enchan
4: Ege reshiro yenchan sabu kelni no merasha rongolo ngina rana na ikiligwanita hii serikali ya narokpe ingoru inkoito inairobiri urmotaro nipe tumeankare naim nairobiri siribari barani pe menya maluwa keltunganak
5: tunahomba tabwan kii masiku imepaki atutengenesia mutara anakiwa mutara me ngalia siku mingi nigai mokuru yetu ni mbaya hata watoto wakienda sule wanasindwa kuenda wanasunguka wengine wanabebwa na maji kwa hivyo tunahomba tabwan hii masiku imepaki kwa sababu hiyo barabara ameiangalia mutara mulevu akisema atatengeneza watoto wadena na wako na siku kwa hivyo tunahomba kabura sisi vile tuko ngapo wafanya biashara tunashtuka tutaishi na mnagani
6: kuelezea serikali ni kitu moja saizi wamesikia alinino inakuja na ukiangalia sana sana hii serikali ni kama ya deal na Nairobi peke yake kwa sababu hapa naro kwa tuoni hata watu wa kufungua mamtaro ama kutengeneza mamtaro
4: kwa real tungana kwa oral to road ni kilikuwa ni raisi nje peo tupe tumeangare na jing
7: kama wale watu wako na madam waweze kuweka matinga saizi waweze kufagia hizo madam hizo hiyo madam ili tuweze kuwa na maji ambaye itawezesha sisi kama mvua imeisha tuwe na reserve ya maji
4: ore torkili kwele nye Benson Pamba lor komanda lor pilisi lepolo sengare narok nerejo pe ngorisho po kitungani tene iteru enchan asando iwo pe ngorinkere nye
8: we are expecting the El Nino period narok area is vulnerable to floods and it is my advice that parents should keep a close watch with their children whenever they are moving near water. Whenever they go to fetch water or to the rivers to bathe or swim, they should have a close supervisor.
4: Ele kilikuwa ya imakati ya lol biasharani, lol duka le Narok.
8: The people within Narok who are close to the Nkare River and other drainage, water drainage system should just be on high alert and in case they see water swelling those canals or the river, they should inform us. We'll be able to escalate the matter to sound the alert and involve the disaster department to take care of the lives and of the lives of people and animals within reach.
4: Asira kibna bom point in abshana Mayan FM te county Narok kajenga na Diana Seneya.
0: Perada orikioma Lady CP te county Narok ngirodoro ladigoni ladigo kule county Narok na imagrana kisieni nyehe joge bona kawira nyamali biashara nduga le Narok tengarage Allah habalo grana kaila bo shuna ngarage na kole mangati lo rungana kana kelme lemr masa yo manyana ke county Narok wana ke ngame mesoro mona ma yene fimo la ke limat nule ka maharo la oloti asrani kitok tilo kyoma no la kesha dile bungere moy ko be Narok e gidi na ke rapo ke tungani na ke demokrasia pe man na ko duka le Narok na na ke biashara itu he ita nyamali e gidi wana ke europa ya erikore na ri kitor gafani pati ko le ndo pe ngora ke na ke barno de sia ina ankirino na ijona na jona gbe wu ni enki bugoro to sage e grana ken ku gwanyiko e mo amu meitasim na ka nyora ina bae
9: wara nakop na nan wara nkare narok na nan kewo shenguo na ishunye kake wara nkopan wolo shulang na gediage gadizin poge amulu siya sanelo na ge wonu lari ko nepu kage meado dungani wata sepata be elotu aiture ko lekay tungana ningolungol amu wara osarge de nibugori na megale emberegishu wara about 2007 2008 nibugori osarge da nakopan ni migi unique ilien toki neijuina amu wara nkare narok na isabugalangu enchama yeyote kisiasa na hesabu galangu olariko ni yoyote na hesabu galangu haya ji ana anegununu amwara nakop ne anampo oke ne unique ripe ye ikinepunye si yoke isho yang na su yote siadi nimikinyora mingol ngoli yok na masho sheria ya ngoto yanyana masho po oke ngai oti Nkare naro walanka bila yoyote kera sinye sipate nyete sheria ya katibe Kenya piye manye nkare naro nes biashare nye nes doo shkure nye neji nyampati na yu negilu lariko nilu yu
0: hegini wana kanza lailia ba lemruwa holo lunga jackson leka mwaya lariko kila maa tenipo nake sarikali baibu mwa jingi mba na ipertinti mamasai mao tenkara kina itekini na kajo kaita tuto nake nkaji na bauna manya kwa pukope naro kajo nga tuina tim uri gili kwenye hakelo hore jona kamwe ke yu na kejurni na kisiano lari koko iti ina kajo ninjana kwa graha rumu henka joro kalenchini meri jinga naka etuwa ina tim ya masai mao
10: ene jenga zonga lage tim tem kumoyi ndepe ten karme kini aga yun pomo serkali inya lage ya segin keja pake na agra serkali ya sara sapo kole tene mbele na serkali yo kole gari poka mwano ni meji eti poma insu ya kwa kereku ena gil tonga lage kaya wanka waji yeji oru bunge yo kia na yo ki ayo agena pomo serkali ndepe ya ngora deju ni tonga lage kwa kereku ndepe ya pegu arke pegu arlamake yo kutu nofi pegu afekentim pegu amanyentim amere jenga kutu kumoyi naa da pomo serkali peshu kukino aitai amoke ya kona nye mette patelona nga wakun dolo oho origa noji gana spoksi nga lor masai angori to nyakim angori zikinta joba lumpu kenda hizo bar masai ako mayela yunyo ni nyama ananato niya kaya agwa sozo lariko kakene mena na iti mata na aga umo nage lariko ni nchete hini uro nanda ngore kima muje jaketi jasi yoke na tasa kule mti mama amujo na lizo dolo kunga niji wala ata na tasa kule mti mama amwe urele serkali mayela jungu njie ukenya tenilti nu urele serkali
0: Olengo la mongolo lirimito tongoro gie muifna bompo intinara na pishana maje NFM hene bayasari haito gyalto isholo monto ndorhapum kaji Timothy Turiken.
11: Nane na ngoro kio lomon te Mayan FM. Kite jaba tubulu tenebo yok ni kitu bulutua.
12: Ere Mayan.
11: Kira namba na boto lo sholema.
12: Ashamo, intu bulwa yoga, inta yog namba na bo.
1: Mayan FM.
13: Online ni ngoni, lo mansubati. Warebo kio longi e juma tatu, metabeke juma, sato monobo enka kenya tiatu enkorobil. Naitum enkitengena ororeile enka.

0: En Kakenya, en Mayen FM.
1: En Kiguana, en Kakenya.
0: En Kiguana, en Kakenya.
2: En Tiamasi, en Tiamasi. PK, Lelion, Eki, en Setakwenem. Tiatuan Kakenya, en Mayen FM.
3: Sebagatoko ni jaki grego na bati atu en Kakenya Mayen. Pokio longe Jumatatu, merabagi Jumasa, Romanare, Medoshu, Sungwane, Enter de Kenya. Ibuidarenti ya masyo thiru mbrala nkabele magote Emmanuel Olekisemi.
4: Tenebo nanu PK ilelio na show saita kweni.
3: Yes, nikiti ya katadu waki jita nkaki nyore sana. Bo enter de ganyane iki ya urubunge le Yela East Africa Legislative Assembly. Urubunge David Olesango kitingitesheni. Karibu sana mwishimua.
5: Asho olenge Ndiamasi. Kashibu olenda nalo tu na station. Kama INFM. Mato bigubigo ditu alotu.
3: Ito bigo.
5: Nero wakil maasa ipoken. Tolu borbo wakil naati uloshole Kenya, uloshole Tanzania. Kiti inga undini karibu tomon. Tiatu uloshole Kenya. Ni yola jo 60% of the landmass of Tanzania. Na yoko uti ikeral maasa.
3: 60%?
5: Na kwe yoroka poken na karne Yeso Kristo.
3: Karibu oleng.
5: Asho oleng.
3: Kejia nkoloni.
5: Isi dai nkoloni ya nosha ke dola na jo kitu kia rola miu kake gara na reshu enchan na jiru ye nel nino na kore doishi pe ulutu enchan na mayana tankai nana na nyegi yone ke jokir maasai tolu borbo ke na ati ke yone ni arengete baguli na ninga marie mayana tankai kuliko nincha ke mayana tankai eluso ninga maia mbaguli ya lao munu loora nga maitia wa nincha mayanata akura dia mbaguli na nga maria ki mayanata angkai nchan na erikarara na yara, rumungira na yara, ngishu na ishura na yara ndaikiwa mkondanda na indarisha siwa lichamba lino niun kuliko nani reishu wake metuno kule kai kwele baadae nilo tu adiake mkondanya ajoki minya agara abuko nita nyaba iye nga maa mayanata angkai ya gradu bunga mbaguli kagira nili naloru nikitoli kiyoki tanga mai kwa raibito nga maa mendo kita mana mbaguli haichangisha aludua epora yu kupoke logra ngamu mayana nangai
3: kese matoko yu keja siyasa or maasai telolonga tamuyo lajo kita gira tumpara nora isti dia lo enarok te kajiado te samburu keji dhara maasai
5: isi dai ninjar maasai na isi dai siyasa kake iyo nade maasa ya joko rentoki ya doko ya kenyo roranke pos amuko roranke pos na engena yankai kwele si roranke pos na ngari yaksi dahi na lutunde nangop kwele si roranke pos na roranke loo na ebosha na isho yyo kentoki na jibulu ekonomi nitoki ya kwa roranke pos soro maasa ina ya maya ndi haba amu kebiyaya mkutele ngare aibusi pa kapi kimbeno kolo idien ama yenyolorede na yagoro maya na pa oranke pos niroki si awaka nyore maasai oranke onyore mkoro oranke onyore na nkoji tanduko yolari kuro oranke onyore na ndaiki wa mkontani na hara mata esidai hara pa yeke minche mposho angkwashin angkano kure si oranke pos na oranke lontimi ang na arunke uwan ndi mamao ndi mwongi bigoni na minengiyo na natimi kenyo repoken kure si orange boss no orange losu bukilang onoko oitoti yok nitoti lotion na kure di orange boss tenendo sholake orange onyore na keyako paradiso ito ningu
3: orange boss orange
5: onyore tenendo sholo orange onyore
3: kena nairoki mafumbe
5: kure di entoki kure toki na ure no orange barlay orange orangi yellow asikitoi amujo di ormoneke lo donyoro to enkolong kore si
3: oshi mengile bunoto
5: endo yore ta enkolong na orangi sikitoi orangi barla ya orangi orange orange and yellow is a clear indication of sunset endo yore ta enkolong
3: endo yore ta enkolong
5: kore si aitoki irpaye kitenea kusikito oi naijo ke gara yengoro kore peno si olobo bento kinajira ondapi yunear na akangasa kusikitoi
3: kato
5: nitu wako larai kwa epi na orange nadi jilarai ya shoyo barlai kore si aitoki ore tene tene bunga nkano ras yani muyana jiras na jode ike gochi sigitoi na o ijode itu tan waja ito ki kajita ke mato nyore jango amu nakara na doi kitume nkishui sidai amu rangi onyore na rangi lenkishui na ako mato nyore jango te unotor geek neja duaka juto yote ninga
3: pari amashi anakishopo inda amu yola jo ngela na nyuri hapa mdolo ngeata ule pilo utuwa lo iela ngeata hapu singela nini ngeata kanyi ashiria anakishopo inda
5: kanyo la jo ya beki kwele iye na siyasa igra jifikiria amu kwa rangi aningiro na aja igra ngonyongonyi tende uja aje jikwa rangi post no rangi lelinda wanainji mayolo eji waipa jikwa rangi onyore no rangi le DCP ni yolo yope nyajo aiterua nano ishopo rangi onyore miaka salasini liopita na wale DDCP na labeteni lagata na yako kajo DDCP na atukuro wale siya edogi na wayu lajo kanyuigire ifikiria kake kiada political parties yani likiomani ndomoni na udowele na meru likiomale meara orangi lenye na yako mikipuo na mikinchobo jibi kituma yetishepa ndiyamasi habana kaya lakendo kiniki njopu kake adi yaga wala orangi boss no orangi lengena yangai orangi loangariak singili orangi loana yu pasha sabuki na isho yu blue economy na yu orangi sida yu leng lamayan amuki busiki ankare abe ungotele peyama yeniki olorele tombe nekoloirien kwere siya itoki orangi onyore aroliki erabirake ajoki nkujita nduko yolari ndaiki wa mkondani naara mara erabirake esubu kilang onoko oito tiyopo oke nombaka lukuleko ocean intimi yang sidai narungi uwan na yu orangi onyore orangi post na etuwa na paradiso na paradiso joka josho marangi na mo kure na orangi sikitoi orangi lerai na ndoyore dangolo na meada isho marangi ndoyore dangolo na juri kaji kure na laruo na ndoyore dangolo nga otakini na roligyo di ajo kia randagiwa mkondani kure hape haku sikito jodi kaya ya gira yungoro me buwan nego tonyo rasi orangi sikitoi tonyo rasi orangi pos ninyoro orangi onyori ni ule yu orangi sikitoi orbarlai ya shu lerai amu endo yu orangi onyori nga gira yungoro wani rodolu sinda iki na ije mugre ya rafia
3: na inyalate
5: na inyalate na gira ama erba ya gira nego sikito nija Enyuana ras, rapejote, itu ni ngo. Wayangkano ini bung ras, kayu isi ras.
3: Nani jaga
5: sih? Naisi gitu, itu ni ngo. Nego. Ma abeng kipul, ma abeng cuma tangan ana dijo apa awalin di mam. Kake, nani ngo kita endiamas. Amka yuri ajuiro langeni, lekatokol. Igi yului tengeno maabe shumarang arade serikali na kake

0: Eh, bwana lolo leo rale lo kejir gramat lenyo.
1: Lombuko.
0: Lombuko ngwana nganda le Kajiado County. Ni yola jore Kajiado ndere ngara recipe lo leng na geti alo singolo ili atwangishu.
1: Yes.
0: Kutoka kapita romata na boji elimirishile meto.
1: Ile
0: tetele meto,
1: yes.
0: Ikinyele meto.
1: Irenja ilo lo nuko.
0: Ndio a a ore lo na naro.
1: Ni wa naro kao.
0: Naro kimwala lolo.
1: Okay. So naro dugo represented.
0: Yes. Eh lo lo rata kulole boji erikramat.
1: Yes.
0: Lombuko. Ego dola jore Kajiado, nete pakara ata oleng mbentera naake orkuwa ke lemaan.
1: Yes.
0: Naake shumatana leng. Ore Tanarok wanategemea nani? Kiara Lonel Sonungotek.
1: Kina Kamrar.
0: Kamrar Masai. Kiara Nchapit.
1: Kina, olenchapit. Yes, by the way.
0: Lapit olenchapit.
1: Uh-huh.
0: Eh, ole lamuran lolo nuku. Eh, kanga idele kai by the way, jinalo naga Narok, nani mwingine, nani mwingine, nani mwingine. Neri kuzo naga sinjete huko. Eranake ole Sofia Lorgis.
1: Sofia Lorgis.
0: Ako area.
1: Eh, ne radio Kajiado ole bagu.
0: Eh.
1: Kweli. The late.
0: Yes, the late.
1: Yes.
0: Nego dalaga jo tuko sawa. Kako ile beji gospel.
1: Kako ko si sambur.
0: Eh, meoko sambur. Meoko sambur. Meoko bi. Kage ore do single tin duo mara jage ye sininje duo maga naga mbe kawaida ne bodde ramatare by the way
1: yes
0: naga sinyo swamin na dola jage ye maga sininje oleng age ye sia yonta misi ne maga to yage ye nara nyage ntoyi
1: ehe
0: e ne go doyi me to roba disinje nalo ore yo na nalo du rola do yolo ka bisa na duo ate bindoye
1: yes
0: nige ara nalo le shao nige ara losa da eh ishirage ntoyi pi yani ara ndo ye simba kabisa lawa lolo lore binini wo singo le na idol na jage pike ni sha just like no yaka ragi tunga yoki ona ibe ku bogi tunga yoki me re ngata le ngo ibi biro yoki ne nderi da nyo
1: older nera
0: ndi ko older nera eh idol ajo e jage mo lolo singo le ti ka ko re be ji gospel le rigito ka jado ka idol ma jage ka dola na ka jado ndo wana lead sa
1: yes
0: era ka jado lo sani no bless era di Kajiado lo lo selempo era di Kajiado no kuna selenge ke ile
1: yes.
0: Tunge no tunge dei no reseleferes kuna wengine le kwa ne kwa no ne kwa nati di ale south eh Kajiado south analo ni ni tunga engisongoi
1: kina nani ya
0: meleta
1: kina meleta by the way le meleta
0: kina ke gumbuk tinalo e nali sadega gospel
1: yes
0: los lo pot
1: na lady angai
0: eh ore bila na le naro kenyanka ikweli amjara no ore sire siato
1: yes
0: kiara dino eh kiara dino lo toroka bisoi ile vies njor gele mbaka bisa
1: yeah chana nayo hiyo
0: eh ore dia le masai mara kiara le loji lo triple m Nea tanaro kutungana kuhoji 5 stars bro.
1: By the way.
0: Mbaya. Kwa kutungani ujua lebele le 5 stars no le Kajiado munga magadi.
1: Ehe.
0: Kwa kutungana kuhulingi dirika sin and
1: yes.
0: All that. Kwa kutungana lolo sekut, lolo olo sulam. Kwa kutungana kuhulingi liaji.
1: Lenaro.
0: Lenaro. Ni kwa kutungani mbila mari siedu. Kishukunya nisiye nage tersharene meado ni kishukunya nago lelo nage lewa engitesheni.
1: Yes.
0: Kibona naga ya maganaga mba na wepertan kishorot enka jama. Osinguluitin lenye sidan.
2: Doropo Lomon Jemayan FM.